ni pinani ama wenan chicana wadi legi kina nyucura angajo mirumulai kina.

0: Nói account ở tổ. Cô account mà học in à. Cô new. Cô new. Mày account mà học in à ta hạ kia tổ à. Hiểu báo ngà. Hô cụ con à cô tổ à tê. Mì hiểm mù ká. Kì hô cụ à ká. Cả cô hô cụ phu à. Ai mà học in à ta hạ. Hiểu cụ vi phu à tù. Là hô cụ hụ à. Bê hê bê phô kì mô hô cà cà nô. Kì hê inu môi kai. Ko hono wa he ku toi whakata wa tupeia o makwa e senit ki e fua o e kawenga whaka whamili whafonua moisias. Ko e kawa. Ko au kawa ai mahu inga. He ko au o kwhai aki ai ngahi o wau whafonua. Ai whanofo tu i. Uma a ai whanofo o e hou e ki mo e kau matakule. O ngawe aki i he siya, mari, ma o mata i tohi, whai aho, moe ngā he whatongia pehe, pe a kua kau he whai to'o. Ko nā foki, ko e inu foki au, o e whonua, ko e tō. Ko au tō, a e whono ki he tau mawhakawa, pe a kohoku lau, o aonga ki he ato o e whare, ki tau malu me iai, me he uha, moe la a. Ko hoksi no, o kukai, he kohoku hua okumerie. Hi apo, ko au hi apo, ai toko taha mahu inga. He oku mea te au, ai wala mo e teunga whakatonga. Pea toi ngā ue aki, e teu teu. Ko i kolo au ai hou eik whawhine, he oku ngā ohi e ngā tū mea te au, aia o whahoko aki ai whatongia o whawhine ki whamiri, siasi, moi whonua. Oku fik, oku fi aki e maea hoku kiri, hoku kiri tu a, ke ngawe aki e mātu a, pe he ki e vainga ai whāna. Ko hei lala, ko au hei lala, ai akau ka kala fisfis mu a, hoku matala, io, hono whaka ofu ofa, kai tau tau te fito ki ene manongi alaha, he haawhanga. Ok aonga foki hoku lau ke whaito o, ke whanau i ki, ke mawai aki ki nau tolu, pia koe whaito o matakovi, koe whaito o he langa ni fofoki. Koe akau aonga, tui tui, ko fuu tui tui au, pia ko hoku sino mo hoku lau, pia mo hoku fua, o fuu mahu inga au pito ki he nofo ai fonua. Ko hoku sino aonga ki he tā tutua, pia moe i ke ki he tūtū. Ko hoku ki ri foki o ngawe aki ki he whaka aho o e tāwala. Ko hoku fua o ngawe aki ki he miri tui tui, pia moe tuk lam lamu ki he hau eiki, pia ki a mea vare foki. O toi whaka ao ngā i foki, rau ki he teu teu whaka nam lelei o e pekia. Ko hoku lau o kwhai aki ai whai to o mā vae ua, moe pala ai kaule. Koe si. Ko si iau, pe au kua ulan mata, mo kulo kula, mo lan kehe kehe foki. Ko hoku au ngā, ok ngawe aki au, ki he fi sisi, pe moi teunga aki au, e he kau haa toutai, he me whakafonua. Ok ngawe aki au, he fi aki, he ika, pe a tao. Ko hoku sino, ok ngawe aki, ke tao o mao mea tokoni mei ai. Ok ngawe aki foki hoku lau, ke pelu, o kofu, ki ai tui, moe, fui fui tahi o e lolo ke tolonga o oua e mai. Feta o, koe akau aonga au pito au, o ngā oe aki hoku lau ki hono whai to'o, ai puke whakamaha ki te bolo, pia ko hoku fua o kutuki o ngā oe aki ki he lolo tō ngā. O aonga foki hoku fua ke mapu aki e whanau pia pehe ki he vae ngā hiko. O kufou, fo'u mei hoku sino ai pōpao he koe akau mālohia. Pea koe lolo feta u ok mahu inga ok awe ia ki a hau eiki. Koe ahi, ko ahi au, pea ko hoku sino ok aonga, pea mo mahu inga foki. He ok ngauhi aki ai papa mo i tā tong tong. Ok aonga lahi au pito hoku sino ke langa whale, ke malu mo hawai ai kakai. Ok ngā hi e lolo ahi mea te au, pia koe akau Whakakomesiari whokiau he o ngāhi e ngāhi koloa lahi o whakatau ke mawai ai sēniti. Maire. Ko maire au. Koe akau ngāhi me iai ai teunga whaiva o ngāwe ake ngāhi whaiva whafonua a tonga a ngē koe laka laka moi mā ulu ulu. O ilonga whokiau he asi he ngāhi whatu taanga ai whonua. O wou toi aonga foki ki he teu teu whare, mo e teu teu i o ngā hui kātoa ngā lahi ai whonua. O ngahi akau whaito o. Nonu. Koe nonu o aonga ki whaito o. Ko hono fua, mo hono lau, mo hono sino, o aonga au pito ki he ngahi whaito o, o ngahi mahaki kehe kehe. Koe tāwa. Koe tawa, o ngāhi meai ai vai pala lele, o ku inu hono kiri, o ku vau o palu i he vai, e o ku ifo mo hono fua i he kai. Hua tonga. Koe whai to'o, ona hono kiri. Aia koe pua tonga, o paonga au pito. He kouhi o ngāwe aki a ke whaito o kona. O kaonga hono matala ke tui o i sisi mo i kahoa ke ngāhi tātoanga o i whonua, whāmili mo i siasi. Koe reki reki. Koe reki reki. Koe reki reki koe vai langa kete mo oni. Aonga mo ngāwe vāve. Vau ai kiri mo palu he vai moko moko inu tau fua tu o tolu he ho. Aonga au pito. Koe toa, koe vai pala, e whakalua ki he pomfongi e a toki kai. Ko hono sino, mo no ngahi vaa vaa o kumalohi mo fefeka. Aonga ki he tātong tongi mo e toko toko. E a pihe foki ki he whare mo e ngahi mea o fie ma o ki ai hono sino ke langa ke nofo ki ai mo malu mo hao. Koe ngaka anga ia o ngahi a kau koia o tau ngawe aki ai a koe ngō kau la lahi e ua o mahu inga ka tau tolu koe a kau aonga pe moe a kau mahu inga. E tō e rewa a e tō e ngawe ngahi a kau e tō kwhakikato atu ia a mui ka ki mou tolu. Ka koe ngata anga e tau polo kalama ki a ahoni, o whapena e ongo lele i atu kua o Stella Pahul Neimet, ka mo mo polo kalama ki e pōni malo au pito mo po ulia.
1: We coming to the end of our program. I'm your host for tonight, Stella Pahul Neimet. Thank you and good night.